pepuntone pantes diku lei tunung ewang manis engkang mawe wuyo. Monggo Mbak Dados.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutesno budaya salajengipun ngarsa panjenengan gaturaken giaran Bangun Desa.